Abatere ya bi ye butere ogwa ogbugba anwa mere ni me obodo Kano. Ni mafia nke Sabongere de kosiri wede eji no nwa ye we me ka anyi mata na ye butegwere nka bu ya bo oku nka anukwara ngbe ke gara aga bu nke eji nwa we na eku o ga abukwa otu solar anu ma obu batere ya nda ji no we we na eku na se iye aga abuge ni amaghi wele etinye ya bi ihe ma obu kwa na adighi ndeti ya anya ma obu ibu fi ibu karila akari ma kosi na de ha ga-eji ụkwụ wee chọọ ya bụ ihe dara mmiri. Ọ na-abụ na ebugharị egwu ndị be anyị enwe ike wee bugharị ọnọdụ. Onye nọ mmadụ nso onye na-anụ isi ule eze ya. Ụwa a anyị nọ n'ime bụ nke na-akpa onye ka ọ na-ayọgoro obinigwe. Ihe a bụ okwu ndị gị na ndị okwu aga ahịa dị n'aka, ndị otu okwu azụmahịa dị n'aka nke obodo anyị ji wee na-ekwu ma na-ekwusi ike. Ihe a ga-akpagori nkata ugbu a bụ gịnị? Eme otu a ga-esi afụ na ihe a ga-enwe nke a na-akpọ pọmpụ ga-eji nwayọ wee kpagara n'ime ahịa inyere ndị bụ ndị agha mgbanyụ ọkụ aka ka ọ ga-abụ ụmụ akụkọ ọbụla na-ada ọjọọ enweenụ nke a na-akpọ onye a gbasara ọsọ enyemaka ga-enwere ihe nke ọ ga-eji eme gịnị were azụ oku. Ọ sị na ihe ndị a dum ka bụ nke ka dịgodị. Ọ bụrụ na gọọmenti binyere ya n'ihe aka, ị mara na ikwu okwu adịgo ka e siri kwuo ya. Ọkwa udere ji nnọọ nwayọ jee wụba arụ wụchacha wee pụta wee jụọ ụmụ ya dododo kedinụ ka ndị. Ụmụ ya wee si ya na kịta aka nke bụ njọ na ibi eji nwayọ wee metụ aka. Dịka o siri wee dị ndebe anyị o, eji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata. Okwu anụnwa bụ okwu ndị otu ADC ji n'aka wee na-ebokwasị onye isi ala obodo anyị bụ Ahmed Bola Tinubu na ndị ọchịchị ya ezigbote ebubo n'ọhịa maọbụ ndị dobere obodo anyị bụ Naijiria n'ọnọdụ ọjọọ a anyị nọ n'ime ya, nke a na-akpọ isi n'ihe mgbu wee bazie n'ezigbote mmekpa arụ. O ji nnọọ nwayọ wee mee ka amata na ihe a ji ekwu okwu a bụ otu mmanụ e ji akwụ ụgbọala ndị be anyị ji wee bụrụ nke ji nnọọ nwayọ wee rigo na 1450 na-enweghị nnọọ ka esi wee na-enwe ọmịiko n'agbanyeghị na obodo anyị bụ ndị Chineke nyere ya bụ mmanụ. Dịka o siri wee dị, ha si n'ọnọdụ a bụ nke mere nnọọ ka ihe niile dị n'ime obodo anyị ghọzie dachi dachi, etinye aka ị ga-ekwu okwu ime njem ka ị ga-eme nke gịnị ịnezi anya dị ihe bụ ihe mmadụ ji egboro mkpa n'ime obodo anyị taa. Enwezi nke kwere ntinye aka maka ihe gịnị ọchịchị ji nnọọ nwayọ kụọ afọ n'ala. Onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ha bụ onye nke a na-akpọ Bola Ji Abdullahi bụ onye ji nnọọ nwayọ ụnyaanwa mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu wee na-ekwu na-asị n'ọnọdụ a a na-ekwu mmanụ ji nnọọ nwayọ wee tinye ego ịba n'erimeri o metụrụ ya, ịba na njem o metụrụ ya, baa n'ọkụ latrik o metụrụ ya, agụmakwụkwọ obodo anyị a ga-ekwu bụ onye gara ibi ya. Ọ gara n'iru na-ekwu na-asị na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ndị nke mmadụ nwe jikwe nnọọ nwayọ tụkwasịkwarị ego n'enu ona na-akwụ akwụ. O ji wee bụrụ na ihe niile ji nnọọ nwayọ tụkwasị ego ihe niile a bụ amaghị achị bụ nke dị ndị ọchịchị nọ n'ime obodo anyị ugbu a, ha wee na-asị na-asị o dododo ọsị ji chọba ndị ga-enye aka ka ọ hapụtazie ka ndị ọzọ bụrụ ya bụ ọcha. Ọkwa ịma na ọ bụrụ na adịghị n'udo eji ọgụ, ndị ilo a ga-emerie ma na-enweri ọṅụ, maka na ndị be anyị o, obodo ọbụla na-adịghị n'udo eji ọgụ, ndị ilo nwe mmeri. Dịka o siri wee dị, mụ ga-abụ eze ọgwụ ya dobere obodo anyị n'ọrụ eji eji a na-ana taa bụ nke anyị nọ n'ime ya. Onye na-ekwu okwu a kedụ ebe ọ na-ewe gị ya? Onye bụbu gọvanọ nke obodo Ekiti na mgbe gara aga onye na-akpọ Ayo Fayos bụ onye ji nnọọ nwayọ wee na-ekwu ma na-ekwusi ike na-ekwuo efere ihe gbasara ọkwa onye isi ala ewerego m onyoko nene ya onye isi ala obodo anyị nọ n'ọkwa ugbu a bụ Tinubu ka ga-ebulu oche ọzọ. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ gịnị? Ịnegodo anya otu Atiku nakwa Obi siri wee pụta, mmadụ abụọ a bụ ndị na-agba iche iche enweghị ebe a ji azụ aga. Mgbe a na-agba ya nta ajụjụ ọnụ na onyonyo ka o ji nnọọ nwayọ wee kwuo sio n'abalị ụnyaanwa, Fayos wee na-ekwu na-asị ndị a bụ ndị na-eji azụ ọkwa enweghị ebe ha ji azụ aga. Ọ bụrụ anya na onye ọbụla na-agba n'isi onwe ya n'isi onwe ya ebe Atiku na Obi si jee dee ya ede, ha gbachie n'ugbo a na onye bụ oche ka ga-eburu. O ji nnọọ nwayọ wee na-ekwu na-asị maka na ijegoro na South West Today anyị amatago na ihe ọ ga-enweta ebe anwa dịka onye amụma ya onwe ya bụ na ya na-ekwu na-asị o pekata mgbe ya bụrụ milion isii ka ọ ga-eji nwayọ wee nweta. Ebe Atiku na Obi ga-anọ nke a ga na-eke eke, ndị atụnyere ndị a e wee fụ na o nwere ebe eji ya bụ azụ aga. Ya ka o jiri wee gaa n'iru wee na-ekwu na-asị Tinubu ọchịchị nke ihe ga-adịkwarị ya mfe inyefe ndị ogwu karịa ije chọba ya ebe ọzọ, n'agbanyeghị gịnị ndị niile a bụ ndị na-ama aka mgba, maka na ị na-anya taata ị ga-afụ n'ezie nke a ga-ekeri ekeri
enwere ebe a ga-eji wee tụnyere ihe nke ofu onye maka na mmadụ

0: atọ gbara iche iche ofu onye ka nwere agba nwere nke a na-akpọ ohere iji nwayọ wee na-achịkọrọ maka na nwoke nụọ nwaanyị ịtọ ebe a maka ndị nke ọzọ ga na-anụ ọgụ nye onwe ya na-enwere ọṅụ. Ekecha nke a na-akpọ n'ama emegwenu gịnị eburie wee naba n'obi mana mgbe a na-ana n'obi echezikwara na ekecha na nna na nna na nna a ga-ekekwa na nne na nne ọkwa uche gị adịghị ya onye gwanụ na-ekwu okwu a kedu ebe ọ na-ewe gị ya eji nwayọ na-ene anya onye nke ebe onye okwu abụja dị n'aka onye na onye eso nwe ike ebe onye ji nwayọ wee kwuo sio cherekwa ka ha kọwaarụ nwoke na nwaanyị ọfụma ịfụrụ ihe gbasara agwa nke iweghachitekwa ọzọ ka o were oche bụ onye isi ala obodo anyị Bamer Bola Tinubu ee ọ ga-enwe isi mana ọ gaghị egbochikwa otu PDP isi na otu PDP ga-akụ afọ n'ala na ndị ọzọ mbanụ agaghị eme ya eme wike ji nnọnwe wee na-eme ka anyị mata na ya na-ekwu ma na-ekwusi ike na-agba mbọ na-afụ na nkata ya na-akpaga amịta mkpụrụ ọma ya kwado onye isi ala obodo anyị Bamer Bola Tinubu o mechaa nke ye na-etite nwaanyị wee sọpụ ukwu n'otu anwa a na-akpọ APC wee gaa dozie nke a na-akpọ PDP bịa ga-agba mbọ fụ ọkwa gọvanọ ha nwa ga-enwe ya ọkwa nke a na-akpọ nzukọ nke ezumezu ha nwanwe ya ụlọ nke gịnị ndị ụlọ ezumezu ihe niile bụ nkwa a ga-azọzi azọ ma e wezigo onye isi oche bụ ndị otu PDP ga-ekpokọrọ ha ncha o ji nnọwa ekwu onye bụ okwu sio ụbọchị Tuzdee bụ ụnyaanwa site n'ọnụ onye enyemaka ya n'ebe mgbasa ozi dị na-ekwu na-asị ka ndị mmadụ ghara ịghọtafekwa ya dịka o siri wee dị eji nnọwa ya wee na-eme ka anyị mata okwu na okwulu ekwuo ndị be anyị o a sị na nwata kpa agwa mara ka uchiera dịka o siri wee dị ụnọ eji nnọwa ya wee na-eti mkpu n'okorosi ụnọ anaghị adaba aghara uko ebe anyị na-eji ugbu a bụ gịnị ya bụ okwu a sị gị n'ọnụ pụta kedu onye na-ekwu okwu a onye na-ekwu okwu a bụ onye isi oche ndị otu gọvanọs nke a na-akpọ hope ụzọdịmma bụ onye ji nnọwa wee kwuo sio wike chele ọkwa ifuru otu a na-akpọ APC gọvanọ ya ebe niile anyị kwụ ka anyị na-akwụ anyị anaghị eke eke anyị ga-agwa gị na otu anyị abụghị nke ụmụaka eziokwu onye ọbụla binyere Tinubu ebinyebego maka na esite na onye isi ewee baba n'ihe niile anyị anaghị eke eke otu anyị nọ ka ukwu azịza ka anyị nọ n'ihi ka o jiri wee na-ekwu ma na-ekwusi ike na-asị na anya bụ kepukepu a na-anụ o ji wee na-adozi ka ọ na-eme mgbe ọbụla a kpọrọ ya dị nkwadobe inye ha nke gịbụ ezigbote ọsịsa maka na ọ dị ka onye nye akpa wee na-asụ nne dịka o siri wee dị ndebe anyị o eji nnọọ nwayọ wee na-eme ka anyị mata na okwu na-ada ma na-adasi ike ebughị m ihe isi nke iji jiji eso m n'azụ ataghị m akwụ oru na-achaghị acha nke eze ji ama m izize enwere m oke onu anaghị m agbara ekperi m afa otu ndị n'ife ka ndị na mmụọ onye na-ekwu okwu a kedu ebe a na-ewegị ya onye bụ onye na-azọ ọkwa onye isi ala n'afọ otu NDC bụ onye na-akpọ Peter Obi bụ onye ji nwayọ wee tie aka mgba nke o dobere ndị gọọmenti nke obodo Anambra ka ha wepụta ihe ọbụla ga-egosi ihe aka ebe ga-asị na mgbe ya nọrọ n'ọkwa ejiri wee nwee nke wee kpọkwa mbibi bilion abụọ e wee bụrụ ya dobere ha n'ọnọdụ ọjọọ ha nọ n'ime ya onye na-ekwu okwu a o ji nwaanyị wee na-ekwu na-asị o na Chukwu na ụmụ ya mara kemgbe ya ji nọ n'ọkwa o nweghị ihe ọbụla a na-akpọ gịnị ndị ngwa ọrụ ya ji ụgwọ o nweghị ihe ọbụla bụ ụgwọ ọnwa eji ndị nara ezumike nka enweghị nke a ga-agụ na ya bụ Peter Obi ji ụgwọ mgbe ya nọ n'ọkwa Obi bụ onye nke bụra gị maara nke ọma na ọ nọ n'ọkwa gọvanọ n'ime obodo Anambra bido n'afọ 2006 wee ruo n'afọ 2013 o ji nwaanyị wee kọwaa ya bụ ebubo eji nwaanyị wepụta dịka okwu tọọ ụtọ mụ ya nwe na nne ebe anwa ka ọ nọ wee chịla aja ma lachaa kwuo sio onye ọbụla bụ onye nọ n'ọkwa gọọmenti maọbụ ndị ga-agba akaebe wepụta otu ihe ọbụla ga-egosi akaebe na ya bụ Peter Obi mgbe ya nọ n'ọkwa na ya ji nke a na jide ụgwọ a ma ọgbata mbibi ya meghe ihe kwuru si weta ya ka ya ji nwayọ wee kwuo si na ya agaghị azọzi ọkwa ya n'azọ maka na etu a ya nọ taa nyanwa bụ ụgbana unyi agaghị adị ya mma n'arụ Obi bụ onye ji nnọnwa wee mee ka kwuo ma kwụsie ike sio cherekwa ka ya kọwaa tutu nyari tue n'ọkwa na ya gbara mbọ fuo na ihe niile bụ ego niile bụ ụgwọ nke eji ndị ọrụ oyibo enwere ndị eji ụgwọ ihe niile bụ ndị nara ezumike nka na ya gbara mbọ kwụgbado ụgwọ a niile tutu nya wee na-enyefe ya bụ ọkwa n'aka onye nke sotere ya ihe niile bụ ndị ọrụ ngo bụ nke arụchara arụcha o nweghị nke ọbụla a ga-asị na ya ji ụgwọ n'ihi ego o jiri wee kwuo si abụnabagoro ego nke eji nnọọnwa ya wee mee gịnị wee weta nke a gbatara bilion one nyere apụkwara ya nke anwa bụ ego batara onwe to tutu nyapuba akpatohi aka no di nulo aku kpokwa fu ulo aku na kwa akara etiwe tinye ego we si onye na agboga agboga jenne ne ni ara pori ezigbo te ego ni ada agu ego ndozo mana onye obuna na eku je ni ye ni na edelede akukwa na ga atuasi wopota ya agbo nke na eku ni ya bo obi ji we me nke nwa ke ya nwe ike we nyeru na efe mana obru na onye obuna ewepta gi ya ka ebe je gbalo ogu gi nwo oku uga ki jiri we bata Eba kangeji nwa ya kwanyere onwe mu ugu maka roka akpara akpa isi ka eji ekwu ya inepu anye fu na elekere iri na abuo ewutego okwu ka nsepu aka na oku ndebe anyi obukwa gi na afu ejugo nwa osu ji kata maka umu aka ga ebuga efele nwe iya ga eji atagari onu
1: Ebe ni imobodo kanu na kwa mbo wadu mba buruburu. Otutu ihedi ichi iche na emu ubua. Nka apotara na otutu akokodi ichi iche bu nke kwesiri ka akodi. Mbwanu, anyi choro enye maka gi ikonya ba akoko. Onweri ihebi ihe akoko kwesiri ka anu no kirikiri ebe ino. Onweri nki iji anya gi wefu bu nke kwesiri ka ikora anyi. Nani hii kwesiri imu ubua bu. Poturu anyi na ekwenti modera anyi edemede sena whatsapp tu anyi. Bu nke gabi na eyewitness. Wa anyi kosiri weme. Akari ekwenti bu nka 0908-88-51-866. Kambokwa yozo 0908-88-51-866. Anyi na atu anyi nwozi site na akage.

0: lafiya.
1: Kamus ne mai cikakken aikin kawar da zazzabin cizon sauro. Masu kasuwancin sa ne kamfanin Genit Pharmaceuticals Limited. Idan alamar ciwon ya ci gaba, tuntubi likitarka a karin takasidar cikin mazubin.
2: Alaji ka dakata me yake faruwa anan?
3: Ta ta fara daga switchboard zuwa igiyoyin.
2: Wani ne igiyoyi kuka amfani da su anan?
3: Da yau da kullun kawai.
2: Da an yi amfani da Kutis cable da Aswitch switch ke shagon ku, gidan ku, office naku duk sun kasance lafiya wallahi.
3: Da gaskiya ne kike?
2: Ai Kutis cable an kera su don na sauro. Ta gulkan sansantan kashi 99.9% ba tare da gubarwa ba. Masu kare muhali, masu hana wuta yauduwa. Kuma sun jure yanayi mai sansani shekaru da dama. Don haka ka san kai ne bai samu mafin inganci. Igiyoyin lantarka na gida na hasken rana, low voltage power cables na mota da na kayan gida tare da Aswitch switch ke dake kare lantarkin naka. Kada ka jira bala'i ya same ka fa. Ka kare iyalinka, kasuwancinka, da jarinka da Kutis cable da Aswitch. Don karin bayani ka ziyarce mu a www.kutisplc.com.ng ko ka kira mu a 0700 46 64 26. Kutis, an yi shi don dorewa.